kuleka kuleka ufa za kuliraje anajamuliwa nizi ni mtu munje mabanja lero nkabe vera nape anje maana kutawana ubale tukumarafisana lero unaonga tifere ya kakamana kamana kata anitipinu ito inatiseru sandi mkondo tikali antumbu mtu shivano tikaina penseni lero sona bokabe na chukupache na changu mpingo pingo za mkondo yasweka mkondo mtili antu deri shivano kubuka kumuzi tangondo bera babera bana fika babera familia kutukondo atipere ya kakamaka nana kuenda kujesani kamana kata anife

0: Babasa ya nzeru mbawiri. Babasa ya nzeru mbawiri. Mbafika na nsiku zanzinga. Yambira bantu hawe sefemba na inabagati. Mbaboreza nsiku za jinae. Yambira bantu hawe sishanu na mpindi makumatatu. Aya ni mabasa ya nzeru mbawiri.
1: Lera babasa la nzeru mbawiri mbawandu haubira na shuto wa minda.

0: ifeshu ya chiwiri lingi pakupita kwa mapindi makumano mrebozi lingi ana kali nao mpaka mpira kukamhimba kati na kati mbanzenzema nao kumkono wa majo mbapita nao mguta ikuru mbwenye wakwanisa kumumba kutupiti nile konga isasonderwa na mwana mpale usho Hernan Silwani lingi na mwendo wacho wa majo achita kusukuma kwa mpira mwende kamtontona kwazi mkati mwawero wero ishi na sonderwa na mpale usho Hernan Silwani wakupita kwa mapindi maku mano muna ibozi unia unisportiva tusongo mpira bozi apepe mpira bozi ya pire kadikirandu kuchilingi pita pita pita chukiri apichite echitika
1: ndalewa ine pano ndalewa kuti oshka poma kalintambwe na lingi atatanda kuti iwo achite china chilichensi kutatolese mpira wakundinimirana na wakundinimirana na apepe koma chitibe kutenga nawe ikuru somwe nikalewa ndikuzachitika ninga mungozachitika ku mpira umatulisidwa na apepe pa mpindi makumana ina zishano za kutoma sibozibozi mtachitika na Union Fribatusong mpira wabwera naku zanja la maguru achimenyidwa nkati mwa mbuto ikuru ya tikilo mbuto ikuru ya Hernani lingi akada kala akadigiria kuti mpira abwera kuna iye alatizi tuli tumanziwa ipo lingi walizadi lingi lingidi yalira kuno kusongo ndipo mbumba yensene yomwe ili mtawilira timu la Union Fribatusong kini kukomedwa hapa chimwe chikusala nchakuti paoneke inangupense Union Fribatusong ingatuleze mpira winangu washiwiri kuti iwine ichose manyazi yomwe yada boresa choka kubera
0: abuluse atunure atule manyazo adabweresewa ubuka na umunzi na wapera kwa kukwapuliwa na ferogata pera na mipira mitatu awene diswe pakabonga ni manyazo makuru adazana nsoka ushu wa unia uchipuri kutisongo ubuka na umunzi na wapera anao mpira pangondi ya udesi akaliani papa kari makaime makaime akasaka kunani akasaka pereka kuna paulo paulo apereka kunani kuna osmani osmani amenye mpira kusokoro kule kunani kuna nanana nanana na ule kerera mpira apepe ika pangono atamana kufika mpango ndia apepe auka mpira akweswa pansi ngozi nyakuliza pitwa ona atifana nchunuso nchunuso wakuliza kunumu zaone mkono wa tere ninga muna menye na ngondi ya uudi ya utipure tsongo nchunuso nitangwa kuti nanara akanisa kupondiwa mbazondoliwa na mbozi wao apepe na ipyo parati pamenyue nchuluso ucho mpira watikitizwa kale pambuto ache bonambo hapa angonde apepe azafuna kupitisa bondo mbozi amalakali kuchamura chamura uzingo huyu ndiye prima aenda kapemba mbomazi wa kukosi kwa uma nanji katua kari kumenya kepombo ya toma bondo msatua kale ruwa ni ya songo kutontola patusi patusi na hivyo nchuluso natu menyime ule kuna pale wiri kuna kurenda nana nani bondo kuna huyu ndi keye alipatunzi na pale pale chitika usendi ningonoyo bana anafuna kumenya nchunuso ule ndipo nambo pa kukong pa konga pana huyu akaliani papa akali Hernani pole mpole yabuka ngozi pauga mpira pangondi ya apepe kwenye kule atamana kufika mbani atapanga kufika ndi anakleto anakleto auga mpira amesera manungu manzache akunsense manawa anakleto mpale depita kwenye chinchino unoichiro pechiri tautau manungu anakwanisa ti kune nsana na wanzache ngozi auga mpira kwa pansi ya kuliza pitwa ona ati mkedidi waoneke nchunuso na hivyo msoka wa apepe usafuna kupitisa bado anafuna kuruka kuchimana kuona na kuno anafuna kuruka alikupuruka ndi wizi alikupuruka alikupita mbani mpapo kirimiltu ndi alikupita ukundi ya msoka wa apepe Association Blackwood apita ndi huyu ndi kirimiltu adakuruka ndi mpale wizi kodi timu la vumo kuchinja kudachita nsoka wa apepe pakukulusa wizi vapitisa huyu kirimildu kupangizanji
1: apa tikulagiza kulaa kuti apepe ili mfuna lini kuti ijimbikire ijimbikire mpira wabodzi omwe alikuninimirana na uniyawu atumizira mphamvu kutsogolo kwa apepe nakona kuti Krimildo ni mbodzi omwe atakamenye pa mbuto yomwe akamenya uyu omwe wabula na nembo chinomwe omwe iwo alikufuna kuti atumizire mphamvu kuti apepe tirangupense ingachoke pano ichiwina kwa mipira miwiri kwa bodzi ili kufuna lini kuti ikochi kula kuti neti fuma tijimbikire nkhani yoyi yomwe ili nkuoneka munoyi
0: imomwene nango tikuona mbodzi wa nkhondi yawo auni yautikupera tsongo ali kupulumunda thangwe pakunumpha kuti ajime na nsolo aenda kajima nsolo wanzace mbodzi mwanya kukwambira wa uni yautikupera tsongo ali kuphemba chiphetso achemerwa kale amuna kuti aende akaone mphyanji pene chipika munsolo thangwe pakunumpha munsolo mwachi alonga kuti atima nsolo wanzace ali kubvakupha pikulu kwa kamwe alonga kuti nkhabe tayo ine pano tofuna kuti mundiikheti njelo madzi akutonthola maningi pale padajimena nsolo unoyu tingati tione mbani papo ndi shakile alonga kuti nkhabe pyakwana safuna kuti apitirize kukwambira mkati umo amatseleze awene ali kubuluka chibalebale ndzidzi ngana uno zafunika kuti apitirize mkati umo kuti atimizire mphamvu ulango kuti adabuluka kukhundi ya pale ya app ndi Ahmed tironga adapita ndi Ahmed chipana kudziwa mbani adabuluka mu dzina ya Ahmed wenye tenepa auba mpira mbani akaliani auba mpira ndi mbodzi wa nkhondi auni yautipule tsongo na ipenya kuti zapita longa kuti nkhobe mbodzi ichitepa uzende mapindi makuma nomwe na maseri 78 minutos asalirire mapindi pangasi asalirire mapindi khumi na mawiri kuti pitso ishi ifike kumapeto pepi ninji goyoyoyoyoyo asenzeka aphale audet pano ikhale golo ine khachita kumche kumfupa
1: chimwe chachitika pambale nchakuti mulungwana wa Union Sport Songo audet wapereka mpira kuna ndani ndipo ndanimbo omwe ni kapitan wa pepe waembera manja koma watasa kuti iye atolese nakuona kuti akhale pakale pang'ono ndipo mpira waenda pa dzaulu koma ngati pang'ono mpira ule angadakadoda mbwazi bwa Ibrima lwa panopa madzi yakuchechera yangadagwa mkati mwa thango lino la gasebe
0: momwene kulembo ankhondi yautipule tsongo akadendesa ngodzi ikulu kakamwe ngodzi kuti dzakuno mudzaone naipe mpira wabuka kunja kuna nchunuso wa kanto atachembera kuti amenye nchunuso noyu ndi nanana enda kale kaikha pambuto kufunika kuti amenye nchunuso chuwa kanto amenye nchunuso wa kanto apereka kunani apereka kunana kleto anakleto kusera boto nanana amenye mpejeje hapa kaikha pangono basi akafuna apereka kuna lingi ona kuti njira zamara kufungwa apereka kunani papo uyu ndi mulengezero ndi paulo bweza nduli apereka kuna Osmani chingensana abukana mkono wa mkono kare kwendesa mkono wa majo kule kuna nzache uyu abweza nduli pangono akasaka kupereka kunani kuna mulingizo kali wote abweza nduli apereka kunani aupa mpira mbani mapale ya pepe aupa mpira uyu akaliani akalia Ahmed apereka kuna kadri kuzungulira nao mpira akadze kukana mkono tere kutendesa mkono wa majo abasera nzache abweza nduli pangono thangwe tinjira zamala kufungwa alipenda nao alikunsensema nao bankhondi awu apepe wini kapitawu kadri abweza nduli akusaka nzache njira tizamala kufungwa zonsene awina mpira ndi seven yasaka kunani apereka mpira apasirani apasira kandinyu mulekesero wachimakumatatu kandinyu apereka kuna Ahmed abweza nduli apereka kunani papo apereka kuna motari ulekerera mpira mbumbuka kunja aulokota mpira ndi motari apanga nzache ndokoni kutsogolo mwenye kule aukwandirira mba aukwandirira mpira ndi mbodzi mwa nkhondi ya UDS naipe mpira wabuka kunja wanu mphanzere wakunkhomo anati ausose mbani anati ausose mba nkhondi ya UDS achemero ndi Ibrima kuti ausose mpira na mwendo wache wa madyo amenya mpira Ibrima pasirani uyuti ndi Osman akusaka kunani asaka kuna nanana ndiye anawo mpira anati anumphenzera kati na kati nanana kusaka njira amangwandale akweswa pansi nyakuti zapitwa ona ine mbandaonambo kuna nchunuso kuti aomenye thangwe kuti nanana pale pada tsondoliwe anga kuti sipepo taibwerera nduli pang'oro papindi makumasera naibodzi oitenta inu minutu angabe kunye kuluza ngabe kunye kwina anewo kumanika chibale bale mpira bodzi kumene chula chimudzi chikulonga unia uchiperusongo mpira bodzi kuna pale pepe asosiasa flekbu akaliane babo uyu mbani ndimulekezero timakubatatu ndi kandinyu kandinyu omenya mpira uli chidzuludzulu ati manatsolo abusambuda kukopa akaliane mulekezero wachikumi na chinomwe akali woshka woshka mpole mpole uyu mbani Katre, katre, katre, pepi ninji. Kodi, kapitao kuponya tepale kapitao na mala noyu kanonga chita kwenda kale mberwa nembo za kuponya.
1: Chedidi, mzimwe taona pano nsimanyazi kuna kadri, kadri mboze umwe, chingale kuti ni kapitao wa timuli ni kuna kutama mtemba. Ne, chedidi, kuponya kwa mwashita kadri mpamanyazi. Kwa mashinangu chichitisa nchakulie, akakumbuka mtangwenzi ninti wakuliza pitu animuza utu wabesera ndipo pa iyo wazeza kwa zemenya kwa wamenya kampira kangu nukona kaenda manja mwedrima
0: iya akadikira kuti pitu ilire
1: akadikira tene po iya akakumbuka kuti angada mulizira kuti ne wabesera kuma wakuliza mbo pitu wana kuti ne ulibe kubesera menya mpira kuma kumenya kuma iyo wachita na kutangwa iye timaboza kafuna kumenya timaboza kakumbuka kuti ne ndabesera ndipo pa kumalizira kwache kwa ponya
0: auluza mwai ukali mwai ukulu ukali ikali ngozi kulu mpondo kuna soka kwa udezi mwai kuna apepe ngozi kuna udezi na ibe mpira unani papo anaomba ndi motana motana mtiro ni motari motari ndi ana mpira kweza kuna na ulekerera wenda kuna osmane osmane nsensema nao asaka kuna mlengesero kwa chikumi na chita nhatu uno imbane ndi anakleto anakleto sungulira nao kwenye ulekerera awina ndi kandinyo kandinyo pasirani abasira ndati mulekesero ndi pakubane ndi motari motari kusungulira nao motari buka na unkoro wa majo kutendese nkono wa tere apira una kandinyo kandinyo pasira motari apira nkute kuru pira ubuka kunja asenzeka likusenzeka likusenzeka pale unia utikuru wa tesongo mpole mpole mapi mapinde kumalisa hawa mbozi pano anamasira lira
1: hapa shumwa ndiri nkuona wantua alinkuyebwa kuti kandinyo ni mundu ni mulumbwana omwe chambwera ambadziwa kandinyu ambadziwa chinsinzi chenseni cha chambwera ambadziwa chinsinzi cha ODS kandinyu ali nkumenya mpira ninga dzomwani kufunira ali nkumenya mpira chotiza mulumbwana akulaka kuti kandinyui analuso pa mpira ndipo kumbali ino yomwe nja bokola nja dzanja la madidi la abebe kandinyu ali nkulaliza mandu yache
0: ikapita sokonu wakundine ya majwe
1: chariti kukuno iye kandinyo alinkutonga kukuno ndipo kukuno kaka senzeka wa udesi kuti kuchitise kuti wa udesi atulisidu mpira wa shuili
0: mwene zinatichione kwa salira mapindi matantatu kutitifike pa mapindi maku mapemba pana nchunusu wa kukosa nchunusu kuru kakamwe mkono wa mayo wa tere inga muna menyera nkondi ya uni ya utifuredusongo na kwangene kari kutipupizo shwishwiri nkondi ya udezi alupereka nkodoro kuna tamu ya gasepe malangana masope malangani rati nzinda wa tete nchunusu unatumenywe azinji ayo kupampira udezi na anango wa pepe alingati mwagute kuru adima na nsole yeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeye adakwanisa kuchoma ngolo ya chiwiri mwenye atamanga na kukampa mpira mbamenye na shoko ndi mparushwe brima ebrima apurumusa apurumusa udesi pandu katakalati kukua goro ya chiwiri panao mpira mbangondia bebe atsaka kuendesa kutokoro atima na soro ndi mbani papo ndi mparushu loa mawa soka wa unia ujiparu songo mpira akada u Menyati, wameena pankono, ampozi, mpira wa ngondia bebe. Na hivyo, ausosa mpira, anadososa mbani, ausosa mpira, mangondia unia uchiputu songo ngabe. Alonga kutisipene pale, naipate jitika usende ngono hoyo. Na hivyo, anafuna kumenya mbani, chakile, chakile ya menya mpira, abweza nduri, apreka une prima, e prima na mwendo wa chamajo, hafutula, haende sangurani, apasira nanana, nanana teru mpira na adani, apreka mpira manja maadani, awina mpira, mangondia bebe, alukusakana, akasaka upreka kunanzati. Mwenye uyuti ndi amechi ademuka ademuka mpira wabuka kunja nanji ndipende pale mboza kata zondoliwa zondoliwa ndi mboza mwakonja apepe na ibe pana chunuso chunuso amenyo akuzungulia na mpira mbani mendi motare motare na mpira amenyo wendiratu manja mwe prima e prima akafuna ati kumenyana kodi pepire peku pekuenda kakanza nyakugampa nyapakonga pepire pisakondeswa pantemwa masanzikana mpira na ipyo amalisira pasiwa kadi ya ndondo safara
1: chadidi pale pashitika ningati wasia kumbali ya masenzeko ya mpira waenda mthambo la kumenyana mashoko ndizo ndire mapops ndipo pa ntemo wa masenzeko ya mpira zimbalitsidwa mazira kwache kwatambira kadi la safalangu ndipensene zikulatiza kula kuti abebe ili kuzungira kawiri kumbala kubwazi bwa kuchidwa na Ibrima kwa UDS ndipo pa zifunika kuti alumbukana wapo wa UDS apenye akali wandu wa kufunga kuti Ibrima aleke kutoresedwa mpira wachiwiri
0: kuona kwako pitsushi yachiwiri hidaimire makatai anatimizira mapindi mangazi
1: imweyi kuona kwangu ni pano mpindizi pakutoa matumizi mpindizi tatu pamwepo tingaone mpindizi zinayi azichishano
0: tinati tione mphyanje panofuna chitika salira ni mapindi matatu kuti tifike pa mapindi makumapfemba mdzidzi wakuti anthu akwempira muno muthando ya 27 November pano pa luwani ya songo tichiri tokaura basa tinepa ausosa mpira akhali ane pani mphapo noyo adausosa mpira akhali osmani apereka kunani kuna makaime chinjansana asaka kuna ndzache mgono wa madyo apereka kuna uyu keye apereka kuna nanana mona nanana nanana abuka mgono wa tsere aenda kumgono wa madyo nanana kusungulira nanana ukhanu ngati ngona yakuphunyusa munthu nyingona kukuinza munthu kuti pakombe aukampira mbani ngondi adironge apepe ndi anawo mpira anati anumphenzera kati na kati nagawa thando ishi kabe ipe pitechitewu inde ulendono apereka kunani kuna mphalusu kandini asakapo kuna ndzache abweza nduli pang'ono apereka kunani papo kuna seven ndi anawo mpira apasira ndzache mulekesero chimakumawiri na chitatu ndi rume ndi anawo mpira amene mbolembo uyu kapitau lero pinachiteka kadre ngati de munsoro kachiwiri kurusa mwanji
1: ngadakhala kuti kadriyu ndi mundu omwe alikugwesa mfuwa kula pano kadri angadakhala pano wapsulisa kali mipira miwiri pina mipira mitatu nakuona kuti mwayi anaye koma ali mkuchelemusa mwayiyu pakupsolesa pakumalizira ndi pakudza mphonya mwayi akudzamutaya mwayi kadri
0: ali kufamba na mfuwa padzulu pene padakhala gwesa mfuwa kadre atayo pano ndingadakhala kuti tili kukhuwa golo inango ya kadre mpira wabuka kunja anati aponyena manja kumkono wa madyo nonga munamenyerani ankhondi ya ugezi aulokota mpira uyu ndi mphale nanana infrin matola auponya mpira na mphamvu ikulu kakamwe kwenye kule mbodzi yagwinyiwa chidzuludzulu yapanza pito alonga kuti nkhapepo ndawa mboende kutsogolo anawo mpira mbankhondi ya pepe akusakana kuka na mkono wa madyo kuendesa mkono wa dzeri kwenye mphimba kati na kati panani pana mphalusu unoyu tindi seven asaka kunani seven apereka kuna ndzache uyu ndi motari amene kutsogolo mbwenye mpira wabuka kunja mpira anati aponyeao unati usope ngati mabute kulu autsikitiza pa mbuto ache uyu akhali ani eprima mfata kudembuka aupereka kuna osmani apereka kunani papo kuna uyu ndi mphale tingati tione uyu ndi oskari amayesera manungu mwandzache tenepa mpira wabuka kunja aulokota pankhondi yape aulokota kuti aponyera manja wakota kudembuka upereka mpira kuna uyu tindi Hernani Sluwane aulokota mpira kulu kuna mbodzi wankhondi ya pepe agwa pansi alonga kuti nkhabe ndinalamuka lekani kupanganya kuti zapitu kuti awimbise mpira atimizira mapindi mangazi walonga kale walonga ti iwe khanonga unakhala mprofiti kusogolo kunja
1: chadidi ni pano ndikhaona kale natangula kuti mphindi zomwe atumizira pa ndime yakutoma zire zikhali zitatu apa nakuona kuti nakutsintha kumwe wachita matimu mawiri akatsintha kuyikha alumbwana wina kuti atumizire mphamvu kompale ni mphindi zomwe zikhayimidwa naonango makhakotekana chimbagwa mkati mathambwe achiimisa zikafunikana mphindi zishanu na zinayi koma apa wayikha zishanu
0: sishanu mphindi zathimizirwa lingi ndi anawo mpira lingi unsenzema nawo lingi unsaka kuna ndzache mwenye mpira uyenderatu manja mwa Hernani Sluwane ndi yaugampha mpira Aupanga kuchanzaje ende kutsongoro makona kudembuka na nkono wa majo oponya apazilanzaje nkono oti wa kere ninga muna menyeo kule kunani kuna mpalo shore pere boni chichino ngati ti wachikulonga uyu ni kandinyu kandinyu kuzungulira na mpira anati anompenzera kati na kati olekere kuna nzaje abweza nduli pangono mbwenya osirani osira Hernani Hernani mpalo kulapa na mwendo wacho wa majo awamenya mpira apereka kunani papo apereka kuna nzaje alikule tindi Martinyu Martinyu kuzungulira na mpira Martinyu anompenzera kati na kati Martinyu kuna kandinyo kwenye ipindi pechumadika asaka kunane akuna upereka kuna meti kwenye mbozi ya kwesa pansi akwesa pansi mbozi na ipio anati upereka anati apereka nchunusu huyu nyakuliza pitu ndi Berton Lifiando adabuduka mprovincia manika pa kuperekezwa na Jimulto Manjimba babo zina Omari Simbi anewa mbamuna atatu adabuduka mprovincia manika kutiazalize pitu pa kusokolera mapika leo mba tsokolero ati tirongi mbaperekezwa na Osmani Barbosa unoye titi nyakuliza pitu wachinai mwenye mbamuna mprovincia etete nchunuso lipo nchunuso natumenye kukira kumkono watere wamenye nchunuso amenye keda takusa pambute kukopa akaliwa washkarishe amenya apereka kuna lingi adembuka pang'ono lingi achita mkayo aberwa mpira na nyamalo mbankhonja bebe ye uba mpira uyu mbani papo mlengezero jimakumi na tanthatu ndi motari abweza nduli asaka kunani papo asaka kuna seltoni asaka kuna nzache kuli kunani kuna mlengezero machimakumi na chinomwe ngati chione unoyu ndi krimil mphale adapita kwene kupitushe chiwiri tenepa anati amenye mchunuso wa kando tangwe mpira pakubuluka waenda mbukwiya ati mmendo mwa mbodzi mwenye kukwambira nsoka wa Union Sportsongo motari alonga kuti mchunuso namenye ndine habe alekererani asira nzache kuti amenye ndi nzache tangwe kuti pemsene pene pamala kufungwa kusokolo pandima kule kuna mphapo kuna nzache uyu Stephen kuti amenye mpira amenye mpira pereka kuna kandinyu aubesa mpira kandinyu aubesa mpira aulekerera mpira wenda kuna ani aubuka mpira tanga tilingi ndi athamangana kupwinya mbubuka kunja na ipo aulokota mbukonyo na manja kandinyu ndi anao mpira akusungulira nao tangwe mphengo kutsogolo zamala kufunga zasalira ndi mphindi ziwiri kuti tikwanise kufika ti pa mapindi makumanomwe tilongi makumapfemba na mashanu ningapire pidalongwa ti na Uberto Nelifiando nyakuliza pito adatimizira mapindi mashanu nunga mpupu kuti ane wapitiriza kumbenya kapepo nyakuluza kapepo nyakuwina masikati alero muno mutando ya 27 de novembro ali kubuluka chibalebale mpira bodzi kuna nechirwa chimudzi adakwanisa kuchoma ndilingi mpira bodzi kuna alendo adabwera bukira maputu chikulonga nsoka wa abebe adakwanisa kuchoma mpira unoyu ndiyani mpapo tingati tione ndi mane pakupita kwa mapindi mako kwawiri na masere pidzo kutoma naipa mpira aulokota mbani afuna kuponyera manja ndi Brito ponya na manje asaka kuna nzache apereka kuna nzache mbenye apereka kuna lingi adembuka pang'ono bwisa kwa ndunduli mpira waendera kwa ndo mmendo mwane akalena kleto noyo adembuka pang'ono basi akwa mkakwa na mkayo mpira waenda kummendo mwane nganzache nyembo kone kudembuka Usmani amenya mpira waenda mendo mwane waenda mendo mwao Hernan Silwari pole mbole uyu mbani ana kleto atsenzeka nao akali ane mbapo mphali ucho atsenzeka nawo mpira na kleto akhada babayika pang'ono nyakukwa mpira anahawa opereka uyu mbani tingati tione ndi keye asaka kunani apereka kuna uyu ti ndi nanana apereka kuna lingi anati apereka kuna nanana akiya kutoma abwerera nduli nanji njira zonsati zamala kufungwa mbolembole bani mbapo ali kutsogolo apereka kunani apereka kuna kapitao dzinachi ndi ane mbapo ndi makaini apereka kuna Osmani apereka kuna keye kusungulira nawo keye amenye mwendidi mpira mbwenya tima na nsoro mapindi mashano akada timiziro ale afika kumapeto mpira waenda kuna kadri yamalira pano pire pikadikirefe pire pyafika kumapeto
1: chadidi apa kumalizira kwa mpira ayu kwaoneka chubwana kumbali ya Hernani akafuna kuti achitise manyazi kuna nzashi omwe watsando kita china chilichense kuti aleke kuchoka muno wakuluza koma na masenzeko makachita Hernani kubwazi kwache kungodachitisa kuti alumwana wa wabebe alipire makumina mpira omwe watenga malo kuno ku 27 de novembro ndiye chadidi mpirayu wa mala makunelemana mbavu matimu mawiria ni matimu makuru makuru zineya palive timu lingono apepe ni timu likuru Union River Songo ni timu likuru bomwe ndipo na zino tunzoneka nkati matambo yemu unelemana mbavu kuna kuchosana mpira bodzi wa bodzi pakupeseseka
0: oli tipange mapindi makumapemba mapindi makumanai na mashano pidzo kutoma anango makumanai na mashano pidzo shechwidi waoratani
1: apa kulangiza kula kuti pa mpindi makumanai zapa ndime ya kutoma abebe yamenya mpira ndiyo ikatonga mpaka anazafikira kucholesa mpira ubodzi ndiye kutomera pamwe abebe atacholesa mpira ubodzi yadzalimba na kukocha uniyau atengera kuti udesi ikalimba na kuti iyo ibweresi koma dzadzalamba pambindi makuma nai na zishano zapa ndime ya kutomazi zapa kashwirizi uniyau yapita na mpamvu zenzene yapita mpaka na chikubiliro mpaka na zafika kutoleza mpira kwa kunilimana niko abebembo ya zaferuko kwa kumalizira kuno niko mpira wenzene kula kuti matimu wenzene ya zakala jitolese ayai uya tolese ditolese ayai uya tolese ditolese ayai tolese koma zenzi tuata lamba na kuna kuti matimu ya yenzene palibe timu lomwe lapo yoya
0: ndimumwene dikirane tisake fundisi ya misoka miwirishi kuti tive mpyanji vidachitika mkati mwa thando mthando ya 27 Septemba pano ndiri kunsensema kuti ndive mafala a Nelson Santos unoyu ndi mfundisi wa nsoka wa APP matipene mafalaci
2: aproveitar no único erro eles conseguiram aproveitar depois disso fomos à procura do segundo, não conseguimos, tivemos duas claras situações de golo, não conseguimos pôr a bola dentro da baliza, mas é como eu tinha dito no início, hoje realmente perdemos dois pontos, merecemos mais, mas isto é uma prova longa, não é fácil jogar na Vila do Songo, no outro lado também havia um adversário difícil, mas hoje merecemos os três pontos, não merecemos o empate, mas é assim, não podemos desligar do jogo, e foi aquilo que aconteceu durante aquele período de 5, 10 minutos, que depois a União Esportiva do Sul conseguiu fazer gol. Agora, recuperar, porque quinta-feira temos outro jogo e queremos voltar a Maputo. Não conseguimos com 6, vamos tentar voltar com 4.
0: O Kale Kulonga te conecto com a Nelson Santos, o fundisi, o soca, o APP, Madungunya, Ntango Kuti, Pirifensene, Pida Chiteo, mbative nimbo kulonga ti kwa uyu ti ni mfundisi wa soka kwa Unia Mchikuribe do Songo uyu ndi Daudi Razak.
3: Coleção muito bem estudada, não arrisco muito, estava mais na transição, um ataque rápido, contra-ataque, é normal que a equipa esteja a jogar, só que nós também temos que começar a ser mais detalhistas no último terço, não podemos perder o discernimento no último terço. Acho que aquilo que estamos a faltar um bocadinho é uma, duas vitórias, que é para ver se a equipa ganha ânimo, porque no último terço é tomada a decisão, já não sou eu que cruzo e que chute e que faço as coisas, mas penso na abordagem do jogo, tivemos bem, acho que foi um jogo repartido, para ser muito honesto, esse foi um jogo repartido, obviamente também teve ali, já quase na parte final, algumas situações que podiam ter marcado, e é que dá merda ao nosso guarda-redes, mas penso que fica aí, se formos juntos, acaba nos sendo encaixando bem um ponto por aquilo que fomos em campo, porque nós costumamos ser uma equipa muito mais ofensiva, com muitas situações de gol, e hoje não foi isto que aconteceu, infelizmente.
0: Kulongati kweneko kwa mbozi mwanya mfundisi tikulongati mfundisi wankuru wa nsoka wa ABB nsoka unoyo udakwanisa si ABB tae tikulonga uyu ndi Daudi Razak mfundisi wa nsoka ushu wa Union Esportiva do Songo lero wankonde Union Esportiva do Songo abuluka chibalebale kwa nyumba pao atambira mbwenye wamalisa pidzo ya kutoma wabuluka mburuza kutoma pakupita kwa mapindi makumawiri na masere ankhondi ya bebe ndiyo atangula na kuchoma ndo ibodzi ukira pepo taonambo ankhondi ya udesi mbakunga mphangu zonse menezene toera akwanise kubwezera
4: kuse ile chitiweo peti manika ndipindu mtu akapidzwe kutoma yafika kumapeto mwatimwemo awene akaluza bila zatoma pidzu ya chiwiri taona ankhondia udesi achinja nyakugwa mpirawo angasi towera achimizire mphango zinango pepi pyakwata kuti pakupita kwa mapindi makumanomwe na ibodzi mphale lingi akwanisa kuchoma ndo ya nkhondya Union Sportiva Msongo kukapenepo taona mwai unango ukaonekambo kukhundi ya Union Sportiva Msongo midziti nango mwai ubodzibodzi ukaonekambo kukhundi ya nsoka wa ABB mbwenye na kukhonda kugwa mfuwa kwa aphale a misoka miwiri ishi kwakwata kuti achimwane kuthimizira ndo makamaka ninga kadri akhali mbodzi yakugwa mpira tikulonga kapitawu wa nsoka usho wa União Desportiva tironge nsoka wa ABB kapitawu wa nsoka wa ABB akhali na mwayi ukulu kakamwe kayiri katatu mathamanga ka kutsogolo kupita mugute kulu mbwenye achimwana kuchoma ndo ya chiwiri khundi nango taonambo iye mphale usho Oskari babodzi pene na mphale uyu lingi adapita pidzo ya chiwiri atayo anewa apangiza luswao akafuna kuti atimizire ndo zinango mwenye pindu pyachimwanika makhundu mawiri ene awa achimwana akwenda kutsogolo thangwi yakuti anya kuvunulira khonga akhali amuna agwikwi amuna akhada vala matimbira mwakuti dzakuno mudzaone towera akhonde kubuluka na misozi muno muthando ya 27 novembro ndi thando ya gasebe pano pa luwani ya songo anthu azinji akwera kuti adzaone pakwecha ninga kulonga mwavakale kudachita uyu ndi Nelson Santos alonga kuti chikulu chikafunewo kudabulukewo maputu mabwera muno mprovinsi ya Tete akafuna kuti adzaphakatire mafundo matanthatu kulonga kuti akafuna kukwapula chakutoma kukwapula msoka wa UDS lero toera sumana mangwana akwapule pontho msoka wa Shingali pepi pyachimwanika ndi thangwe yakuti anyakugwa mpirawo makhundu mairene akhali amuna akuduta mwakuti dzakuno mudzaone aduta toera agawane mafundo alero achita kugawana bodzi abweresa abuka na fundo ibodzi unango abulukambo na fundo ibodzi na ipyo ife pano tinati ti imire pano umaso pano ndikalonga kuti pyonse nipyene tafika napi kunkhomo bukira muno muthando ya 27 de novembro mukaprekezwa na ine Onesio Joe malongero anchisena ndichita umboni kuona midzidzi yonse pidachitika mkati mwathando ino pakuperekezwa na Dino Lavumo ndiye adakwanisambo kuthimizira nsama ya mafala kukhundi ya mapika abodzibodzi ano mbwenye mkwathu Mohamed Rafiki na Juvenal Dongovene anewa ndiwoti akamwaza pyonse pimene pikachitika muthando ino malongero anchiputikizi kuli RM Sport etitimize ife tinati tiphate msana wa njira tibwerere mu mzinda wa Tete kuli momwetsene tati maskati ya Didi
5: tatenda kwenekwene mwanzathu Onesio Joe pakuti parisira momwe afambira mpikisano mpira pakati pa matimu ya Union Sportive ya ku Songo na ABB tiri kufuna ulendo wabwino pa kushoka kumweko kusongo pa kubwera mumzinda uno wa Tete tiri nkuti ulendo wabwino basa walipata kunsiku ya lero lino

Shinga kuna mata uchesa wa maimeliza mnungu wankoe pa ntunzo utondola salonga mambo sene kuti muntu ngechita pedidi pa nipazuka pansi usafa chizongololo kufa siyampeti anto sa ukumbukira na piri pikachiteo pedidi kudiwe mbo nzanga unga zafa anto anzo ukumbukira na nchi unundi mvunzo senda kuna muntu mbozi na nzachi tengure kuti nsiku inafunefe kufa anto azinji asaduwala piri pikachitefe tambiri kuti pikakhala pinthu pompwanika pinthu yokhonda kulinganira na makhaliro a anthu tsona nangwa kuenda greja angadzafa na dzekhiwa chakunja chitadembeterambo ali wazinja kudembetera ine mano pelomeno panangu ndifembe kwenembo ndikhwembo ne greja ndiyimbirembo nyimbo pachitoyembo ulaliki khumbo ne ya munthu duwala kuti anthu kuenda greja kalangana chipulumuso awa kuenda kalangana ubale kalangana anthu kuti adzaike ntsiku ya kufa imwe kodi chipulumuso mnadzachiona tenepo akhalonga apa maimeliza kuti shinga nakunamata limbikira nakunamata wangisira nakunamata thangwiranji kuna anthu anakulonga pinthu pyakuipa ungaphedza timamona kubiriza chinza mitombo inoyo ungati ubuse motokala peno gulembo mafuta wapasire kuti achite ulendo atimamona akuchenesa kubirizachi padzinza ungafero atimamona achekera mabanka na iya makaro na iya nyumba zina mangezi kodi mwenza tichani chakuti nchadidi nchanji chinafuna kukomira mbune mwembu ndininji greja mulikuenda uputa pakati greja mulikuenda kumwa mbekodezeresa pakati fomari pakati kushola nzano pakati kuzondana pakati mitombo hata hii mutelefoni mwa Kristau muna